Lianta agus a sé tarlún sa tapig so er lí is sa sa begannin egandala e buint leis go vetum iste a hafad agus ha siad chun tafad ianaf an maradort an drumchla ha dal tsiidin udar fad ha livial dus na